0: Luba, ano ko siya asintakam noong asino ki ipaya litita sayo tsu kadang tung tibang asitsu. Uchi siya inyaktsu, tidizi asino pilim ditpa noong tihintang alitsu, yamli pilim miyemtsu, tidizi mabang ajak noong tamayim sayo ditpa. Asir, ajima loa jaja tibajaki, asino kni sungya tsingrim tsingdang kangadang Matuk maperia ki singalier da sayur. Idam ajak ya, kelami takam nong libaliro ta jungji adukur. Kangadang tats kadang saka, iba uran nong takam adama kaji sarna takam dat sayur. Asir ajamalo nong nuktakar takam ka. Kanga chunga litat sa adama, asnok ajak ajung shiba kalir.
1: Asnukten tane asushi mabang asir sundong tem tarinsin yamay zanga mita takter. Tane taku minet bungonong local talents nung. Tane taku aku minet mitzir bungonong kohimanungi asinitsu usang. Nagamis asir English nung angashitsu. Tane taku minet sumer bungonong western music. Ti aku nung delinungi linak usang hindi asir English nung angashitsu. Tia kuminit summer nong shilong nong in artist usang. Tia kuminit liyer nong nupur ula. Tukua kuminit ter nong facts and fans nong. Tukua kuminit ter pungunong as song that inspires. Tukua kuminit mitsunong my state, my pride. Tukua kuminit mitsur pungunong look ti unak. Tukua kuminit summer nong tiu bar tiklams nong. Ter akunong mumbai nungi vivid baratis nong angashitse. Bisa kunung, mazung buba transmission shibangzi. Ibai Akashwani Mukukchung.

데르동 뜨겁 기승지당 맨달록과 공을 아중시얼 아봉시얼 아스웨덤지 다짐즈 드슴바츠가 마마스 사가 담신이츠가 사요 사가 영이 동디방사 겐나스미 아스쿠 번종농구마 아슬 임시 문기지스 낙타발리 이듬지 니트라 신어 미생보바 겐지 도라자 긴리어 이바이 사우드 솔라와시농 니증증당바농 바녹 긴야락 비세스 밀리장 드남시리어 바녹 띠마가 크리스티안 아세다능바 나포덤지 모슬림리어 Kudang panuk runung nisung ka sidir, ipay anuku anasem penjong ka dang mas, saka ipay anuku ka na penjong dang mas, saka penjong dulu, asir kam ay ka mungaw zipa penjong ka datin sa kalir. Anungji, ipatasimang anapalo sa dama chenjang, Misalnya merai kalir, asal mizeng bapa nombor ni kini apa je melayar. Tapi mangji anda kusia, cikgu cici, asal sushi melen cici, tak hati mibo, anda kusia sushi ji melen cici, saka timbak hati hafta nong, misalnya hafta sya sushi tasin sebut cici. Iba tapi mangji. Shizuka Maozi Asir Dishinim Matuk Takzi Zatama Parnuk Yamshiba Sungu Du Ka Herbs Iba Jaki Tasi Mangji Jung Junga Mizitzi Asir Siraki Alibir Rom Balakanung Iba Ji Yuzitzi Tana Babanung Muzitzi Jaki Alibba Tin Anu Iba Ji Pakti Kanung Alungzi Asir Tembangji Mukungwa Yutsit Asushi Pakti Ji Ganga Tachung Hasitzila. Tasimang Nungji Tziraki Mukungshi Tzitzila Asir Jasnung Ganga Gamdanga Si Tachung Hati Adapur Anu Pakti Tachung Hanung Lunger Pa Masala Larum Nungji Merik Merika Ayutsi. Tasimbabanung Kitang nisung alipa romnung taktang kanunga ayutsako. Saka tanasungbu takartimibu ki palaka sizika ipanungji tembangji ayur asaji tasemangka kisang atama masu saka kinungar taserta bajak ayutsasa yangji panungi yanglutsako. Ipa kitangji tungkunan dajar Asir baru senang ibat tetesi, aman ba datang ajar. Iba kiji anazilan kipang wa yang lusi, kasir jukubat tetesi agamlier asir dasir lima anapung laten sendak tepa temai zilier. Anu kisinzuji asmas zila, temaram tanak asir yellow inuka yang luar. Asir iba kijungji Tungshi bezidang alizila aji kutaklari agatsiba design da manga tanitashi parnugi yamaji amshir. Bezibubanung tasi mangnamji gidang amshiba chiongzi asu tachimzi yuzizi. Anu sengjanglijang onsozi coffee misalla sungu biri sigirit chiyalir madamabu mabangshia Itim chung zhajakji yuja melinzizi. Anu kunung tuzi mizizizi. Asa chung chunga kumisaki mizizizi la. Pungububanung kalimgija asir amung zimung. Kudangsa kadir da sirja takim alira mai zengshizi. Asa jikijiba asira anu ba asir la. Tanapapa lima jagi mapuswi temang tenji tanela a lir da zengsia. Ipa ama zengsia yuzibaji gam derdema ayo zago. Anungji.

pi zi a se sama a li ba. Kam zi zi yi su a ru de xiang er. A se no ni sung xia de menen zi a ma. Ka nong a sung a li ba ma bang nong. Yi su a se no tang yi a ru klen. Yi su yi a se no yi ba de menen zi yi nong a sung a li ba nong yi a zi de. Yama ji ma zi de a si wo a se no yang ji sama li la. Da xia ang er. Ano mana ne? Asa no ki efisha tabo ana tokong ti aser tukoje mi bar brang ra. Yang ji mabata chong aki masi saga tau chi aki kamsak da xia ang er. Krisanta amangar tamji asa no lir tamanan nungi tamulong mi ba krisatan jajar tamji asa no lir. Sira mabata chong aki makamsak tau chi aki kamsakar. Da ashi sra asano ki tauchi lamang tangi dali tajak lani uti asa asano ki tamang atam paka sra asano ki tamanan ki tukzidi asa tamalong mi pa krista tangi tajak lani jaja uti da idak ji asano ki shisamar ano manani lai tukong jisa ibrang ra rom tabo dar tukong triasam nongji ibrang ra shibasa Gipurta nong nong jia liar ba kamsak zi. Asanok isu da nong nong jia liar. Asanok ajak isu da nong nong kamsak ba potam liar. Dajaba potam ji asanok sira. Kamsak ba potam ji asanok sira. Isu da nong nong asanok kamsak sira. Asanok ki isu dang yi tana au zi mhawang ji tonga liar. Da asanok ki mizang wubwa dayong zakba nong ji shisamar. Tano bapa dengi kudang asino ki mi bawa dia. Tano bapa cincang je. Tano ka ama makamra kuda yamle kuda kang mai zi de asir sira. Dekam tab dengi asino kuda ayin zi. Asir kuda padangi au zi. Iba lamang ji asino ki kan ano mi bawa di. Masang bapa nong. Tano ben asu ba. Dejang ja mede zila. Ni sung ka ji. Daneben musura. Isu dang yi. Mura. Asinu ki kuda yamli ji majang ta zi. Ni gu dama asir isu ne jambi dang. Ni gu dama dang isu ya si. Na daneben masu da si. Nai kuda yamli kuda kang mai zi. Da asiwa ma. Asinu ki daneben asu ba. Dejang ja ji mede zila. Daneben ba nong. Isu ta amang ba tamang jinchang junga medeta tansak zila. Isu tak chi asinu ki amang aga. Asin jinchang ji junga asinu ki medansak ki memedeti tansak ra. Isu tang yi au tang asini ba matong ta zi. Dasan bapa nong ji anu ku siya isu yi sayo ba nong mani ni anidak zila. Asini isu tak bu amang. Asir isu yi sayo babo asini mangana isu yi len aniba lamangyi bo motara. Iba ji kamsakpa jinchang kanong aliba mamasak. Anong ji asino ki anoko siya isu yi sayo babo manini anidak zila. Dasanba babo asino ki kristan takamka subo ziji ribangdangdi. Asino kristan takamka subo ziji kachisa. Yang ini asalnya kekan mipar rangrangra. Di laba nombor kanoji, temulung mipar takam ka ama lita zila. Mimjir ayikati temulung mipar ama sayur saga takam jinjangbo masayurada. Anongji temulung mipar takam ka ama asalnya ki lita zila. Di laba nombor anababa nongji asalnya ke rangrangra. Kristatan jajar ka ama sida zila. Ayi kati, nipo kamsakoko da asir sagasa kristan tanpo jajar mamasakba asino ki ajur zago. Anongji kristatan jajar ka ama sida zila. Dasan mabano, pi sasa azok taba takam ka asi zila. Kristan takam ka ji, pi sasa azok taba takam ka misira. Baji kristan takam ka mamasaki kamadok zi. Bezi bubwa nongji, bi sasa achima lo zila. Asano ki Yusuf

Chit nang sang mulong chang aki sangali ba ya lir. Krista tamayam lam sa tse ta shi tulupa lan mang chi. Tangar tan lakpa, nang takpa por yari pa, tim tam nong alir damdan achong shidap pa. Asir anoko siya tamayam sayo ba achang ha sayur. Tanila takam ka tamandak takya, sarasatam asir pandanga akatsiba ya lir. Anoko siya mapang akya sarasatam pa, tsangramdan asan tamang akang shiba, tasandaktip, asir talamdat pa nung tsangrami mulong pa ama akipa. Tim tam mapang sarasatam.

Mapang ka nung ayer ka di asong urtupur da chung anna kupa nga mishim da di ka nga mayim. Anong ji desisa lai yamay shisadat asir ashi ninarong nung shibay dinam uzi dipin ganam binir aru zidir ipatin ji ni alizi. Asong uba anna ji tulong nung po kangadang tzikji dipa liya ka Anu dinam uzi amungtak arami kalami auzi asushi mulungdat. Saka dinabrung la mulungnung maang ayangzi bilama liyasi. Kudang dinati aram atung, sungtung taalangka nungi dinam uzi yimzika auba dinati angu. Asir aji pushia au. Itangji dinati lungmi bangtung yanglor aji angan loka sungtung jaki atu. Kudang dhamma sabai dhinam singgi ji atung, bai pangdung ji uktuk yunga alupa ngwa, ba matamir sangi badang asungdang. Saka itang ji bai ashi, jinjang yang lu shir badang, da jinjang ajak luptuka ali alu, asir ba matam nungpa ji yudzir, ba yimdaki tukwa atuk. Asong uba ka ji sungtung tu lu asir da lang nung cha ki ali yima malu dit nung tinnam di zi kichi ji yung zi sung chang di jat nu adama pinir aru dir a ji lam sa a ji a aru. Kudang u zi jat nu ji tu lu kama dashi gang dindada akam yak da yima mo tak zi zi asu shi u zi jat nu di zang ji bai sa bituk zi li da asu. Anong ji tija nu ji kanga tu lu kama ka yima mo titi dinam di zila ji ji ung zi bu shi dang kanga bilama tim adam asir di sisa lai asong upa dang ashi. Ni na lung bak ka nung manir ali tung zi dir nai kuda bilamir. Itang ji asong upa ay dimulong malam nung sira

0: Kami yuktep usinong kanatan basnong asnok yang asyuko. Mabang truk aku minat liar atong badan kalami. Tanur tem sendong nong. Longjang Yimsen Christian Education Department acang asilam akiba ngasitsa.
1: Tanur tem nong kapalar mabalar?
2: Balar.
1: Isu mimer mimer?
2: Mimer.
1: Sira tasya isang no. God is good?
2: All the time.
1: All the time.
2: God is good.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Praise the Lord.
1: Ang chungar. No achak. Iba ta kalam no roba si shi ka ng Lord sa ngarmi ni no talian mo achak. Sino gi pa ta kalam ta zaka kan ga tende. Ken tumanan anama. Sino achak e. Kalami. Tashay dan de dine.